Now, ufuna ukuthi akuxoxele kahle nendaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Ukuthi wena wayekwada njalo ngewinter makuvela iheater iseyiveza imbali ngesama. Uzitshena ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg, ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idatha. Boloko uthenga idatha, angithi wena. Lokho kumnandi angithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.

0: Ay, man.
1: Bathini bona? Ngeke bona.
0: Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi.
1: Osambe wena.
0: Hayi wena.